it's already known na tayo po ay a rice-eating country. And I think yung iba po naman, hindi ko naman masasabing gusto talaga nilang kumain lang ng rice. Pero what if wala naman po talaga yung iba ulam, di ba? Kaya rice na lang. Iba nga nilalagyan lang daw po ng sili or ng suka or patis, asin, ulam na, di ba? Kaya dadagdagan na lang po nga nila yung pagkain ng rice. Kaya sana maging affordable naman talaga din yung rice. Although, ang downside po nito, pag puro rice naman ang kinakain ng ating mga mamamayan, magkakasakit naman din po sila, di ba? Dahil starch lang po yun, carbs yun, so walang balance eh. Kaya I think dapat din po magkaroon ng proyekto, implement lang din po yung pagtatanim din sa bakuran. Yun ay kung may bakuran. Pero kung may paso naman, pwede rin naman po sa pasong mag-grow yung mga halaman. Like yung mga kamatis, yung mga spring onions, ano pa ba? Pwede, nakakita po ako yung talong nag-grow po sa paso.

0: eh, tsaka ampalaya. Although ako hindi pa ako successful, na ilang ampalaya na flowers na po yung nag-bloom pero hindi po nag-survive. I don't know if it's the cold or if it's the soil, pero yeah, frustrated po ako sa pagtatanim ng ampalaya recently. Meanwhile, ang ating pong peso against the US dollars is at 56 peso and 54 centavos, while ang ating naman pong New Zealand dollars is currently at 34 pesos and 11 centavos. At ayan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Marami pa po tayong mga chika na ibabalita sa inyo after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
1: Pangangailangan sa inyong sasakyan, kayang-kaya yan ng Tire World and Auto Limited. Woof, sa halagang $20 lang, 9 kg LPG refill sa halagang $27 lang, at serbisyo sa inyong sasakyan mula sa $99 lang. Mayroon silang mga manggagarang magwheels lahat ng brand ng gulong bago at gamit na. Four-wheel drive at off-road na mga gulong din. Lift kit, bull bar, snorkel at lowerings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinebenta sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad after pay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Sitahin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex, o sa 170 Beards Road, Otara, o tawagan sila sa 0800-031-664.

0: Talagang mawawala ang mga memories na nakukuha sa pagta-travel kahit patamanda na ang mga bata dahil hanggang ngayon ay naaalala at napag-uusapan pa rin nila. Iba pa rin talaga raw ang feeling na makasama ang pamilya sa mga bakasyon at hindi rin lahat ay nagagawa iyon ng madalas. Lalo na sa gaya niya na madalas busy sa kanyang trabaho, kaya sinusulit ang mga pagkakataon kapag may libreng oras siya para makasama ang pamilya. Hindi raw mapapantayan ng anumang bagay ang bonding nila ng kanyang pamilya sa tuwing sumasabak sila sa mga adventure. Yun daw ang pinakamasarap na pakiramdam na hindi na ibigay ng mga material na bagay. Hilig daw talaga ng pamilya nila ang mga adventure at marami na rin siyang napuntahan gaya ng Japan, California, even dito po sa New Zealand at iba pa. At nasubukan na rin niya ang mga extreme adventures gaya ng snow rafting, dog sledding at jet ride. Likas na adventurous pala talaga ang kanyang pamilya at kung may mabalikan daw sila, ito ay ang Switzerland at Utah dahil maraming hiking trails doon. Pero nag-iwan siya ng mensahe sa mga sumasabak o sasabak sa extreme adventures na kung gagawa man daw ng mga ganong klaseng adventure at kung desidido na, dapat mag-commit ng 100%. Huwag din daw kakalimutan ang safety. Yun daw ang laging isipin kung hindi raw safe ang gagawin, huwag na itong ituloy. Siguradong marami ang nakarelate sa actor-comedian lalo na ngayong summer na siguradong marami ang mga planong bakasyon. Ay, totoo po yan. Marami pong magbabakasyon. Isa po ako doon. And of course, dahil maganda po at naka-re-energize tayo for an hour, I'm sure na i-set nyo na po backwards ng 1 hour yung clock nyo, no? Hindi katulad ng mga iba na nahuli o hindi po nakarating ng tamang oras sa kanikanila mga dapat puntahan dahil nag-end na nga po yung DST noong 7th of April. At yan na po ang mga chika. Marami pa akong magagandang awitin sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy.
1: Pangangailangan sa inyong sasakyan? Kayang-kaya yan ng Tire World and Auto Limited. Woof, sa halagang $20 lang. 9 kg LPG refill sa halagang $27 lang. At serbisyo sa inyong sasakyan mula sa $99 lang. Mayroon silang mga manggagarang magwheels lahat ng brand ng gulong bago at gamit na. 4-wheel drive at off-road ng mga gulong din. Lift kit, bull bar, snorkel at lowerings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinebenda sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad after pay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Sitayin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex o sa 170 Baird's Road, Otara o tawagan sila sa 0800-031-664.
2: Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
3: Transfix, balikbayan box forwarders.
4: Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
3: Transfix, balikbayan box forwarders.
5: Mag-Transfix ka na!
6: From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
7: OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
8: Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
9: It's all here on Planet FM 104.6.
0: And welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, marami na po kayong na-miss. Pero sana po, huwag kayong aalis hanggang 2 p.m. Magtsaga po muna kayong makinig sa akin. Dahil I promise you a lot of good music. Siyempre, ito na po yung mga OPM classics. And I just want you to have this opportunity na mag-relax din. Kaya ito po, sayaw-sayaw lang. And marami pa po akong magagandang awitin for all of you. Ito

At sa isang oras at kalahating nagtapos, gusto ko po magpasalamat at magpaalam na po sa inyong lahat. Ito po si Cookie, nagsasabi po ng isang magandang hapon para po sa inyo. At sa susunod na Saturday po, ang next chance natin na magkasama pong muli dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Same time, same dial. And let's have a good time once again. Kaya po sa pagtatapos ko ay magbibigay lang po ako ng konting paalala. Huwag po makalimot. Tomorrow po is another day to thank the Lord for all our blessings. And enjoy nyo po yung evening niyo as you celebrate kung ano man po ang inyong sa-celebrate today. But tomorrow is a day of the Lord. Kaya po magkita tayo dun sa St. Benedict's at 11:30 a.m. And dun po yun sa 1 St. Benedict Street, Eden Terrace. Ito po si Cookie, muli po nagsasabing maraming salamat. Ingat po kayo. God bless you all. I'm signing out.

0: ay buwan ng pera or money month. Lahat tayo ay nais matiyak na ang mga taong mahalaga sa atin ay ligtas at may sapat na suporta kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagtatabi ng pera para sa mga emergency ay makakatulong upang mabawasan ang bigat ng problema kapag may hamon na dumarating at nagbibigay ito ng mas maraming pagpipilian kapag kailangan mo. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat bago ka magsimula. Ngayong buwan, gawin mo ang unang hakbang at magsimulang magtabi ng kaunting halaga para sa mga hindi inaasahan. Dahil ang pagiging handa ay isa sa mga paraan ng pag-aalaga sa mga pinakamahalaga para sa iyo.
1: Wide open sea.
2: Such a green city.